maitshela ka bogale ka hanong ee ke tsatsi la bona lena ee thanks god is friday ya no bana ba se ke mo itse ba kgeretse ka ofela ke dumedise ya motsamaisi wa le kwa fm ya ke dumedise badudi ba pale ka kakaretso ke rae ga re eng bana ba se re me tshepo sa masedi ra masedi ke ra e leng a re lotola o tloa le mo ntse ngale ke fetile re ka tshebolela o ntse a bontsha gore wa tshepagala sa tsa le le yena re ba go lt lo le boss lady mo di mompolo ka le la ka go tshotlhe re go tsone yake o tla lo ka man ya ha o fanya ka re bina ngene makoti ngene makoti kaya ngene makoti kaya eh tabar le di tsa ntato ka tabar le di tsa ntato ka ho fanya o tso sa simela le bana beso o tse ba boss lady tabar le ka ofela tabar ka mokentse dimbatata tsa hae ke mokentse ntso tsa tsa setso ka sezulu phela re tla sezulu eh go tswa yate sa simela le bana beso ba bana.

0: pele she bela ho hlomo go tswa ka tse mhlano mo go tswe pele re hlongana ne ya buka ya ne ya bo sepomo go tswa ka tsela kwa fa ntse a ntse a pozo ke tsebo go tla ka lebitso DJ LT a re ke tlhagodimo go tswa ka a iketsetse mo drive show DJ LT a tsama sala na bo se mo go tswa ka go bua hore ya ne ya bo robong mo go tswa ka tle mme de kwanta ba ngwe ke bona tse ba tsama mo kanga mo na mo go tswa ka e tle pa mse mo go tswa Afrika bo mo go tswa ka ha o lo jwang tle re shibile go tswa sala sala go tswa sala sala sa di pono television mana mo go tswa ka tle re bone e mongwa di actor ra mana ne mo go tswa ka papa di yane ya generational la gasi mo go tswa ka e tla ke tsela mabana la hlasola ke di ntja tse pedi ka mona mo go tswa tse ba ke di pitbull ka man ka boss ba ke mo go tswa ka ntle ho ha e monono ke tla mo hlasela ma midi wa ka ke tsela tse pedi tsela mo go tswa ka me ka ma sedinya na ntla hlalela ma kang ya di hoka hanyo mona mo go tswa ka o tshwile lo na bo pelo ba ha e mane ne se petlele mo go tswa ka se ka man ka Tambo Memorial Hospital ka man ka boss ba ke mo go tswa ka me hey taba tsena na khotswa tsena tsa di ntja mo go tswa ka me di tla taba mona mo go tswa ka e o thwe monga ntja mo go tswa ka yena ba ihlile ba tla ba tleva nyana nyana ba tla ba ma ma senenya ka go jediwe tenyana nyana mo go tswa ka o claima go yena ntja hai B1 engwe la ngwa ke bana ba ba ikagabela go tsa di perform me yena ka bitsema ikutlwa mangata mo go tswa ka ba e bana ba na ya Africa bo go se ke seng ata ngata bona ba tsadi bona bo steady se tlelletseng ka ma hacker tsa ka taba tsena tsa di ntja mo go tswa ka ka taba tsena tse phelang tsena mo go tswa ka hedi khala ba ga ke di pitbull ketsa di kotse wena boss lady ketsa di kotse na bona mogotsi wa ka batho ba ngata ntse ba ikutlo ma ikutlo fa pale ba re hey ona si mufuto wa di dogo tse ga ntse di phele ba batho tsena mogotsi wa ka ha ha ba le nna wena boss lady go go bona ntse o bona ona o phila ngona mogotsi wa ka hey a ke kwa le portfolio eno mogotsi portfolio yeo ha go kwa ne mogotsi wa ka ke ya lo go kiketse ke be sebetenyana tsa sebetenyana sa 2 seconds a ke tla plana ma ke ba sentse ke le redu matha
1: o bona ntse ba tsama ka tsona mona strate mona awa
0: a ikona hey ke bona ma mudi wa ka tlo tsena na tsadi pitu bulu dinga tsa mona ba tsena mogotsi wa ka ke ka bua mogotsi wa ka ke ka bua hona ho thiba ntiba mogotsi wa ka ene re bona batho ba ngata ba tsema go tlo bona mogotsi wa ka re e khona monga pitu bulu anke me gerebelo a hona mogotsi wa ka ba monga pitu bulu anke mogotsi wa ka ele ke nna mong a mong ha di ka mona mogotsi ke ba ke mang ke monti thusi ya ke nna mogotsi wa ke tlhaeletseng ka mana mogotsi wa ka ke mang ga tsa bona wena pitbull wena boss lady ya ke a mo dira wa ka bona nawo ba ikutwa ke fika ka di ntja tsena mogotsi wa ka metse le metse ne re phelang teng ke motho ya tshwere mogotsi wa ka kana go mana mothobotse ke mokgang ke mogotsi wa ka ntjena hula monga yona aba ga ha lume go kana go mana mothola ke mokgang ke hula yena go re hey wena
1: go zo re ntjena le mena felletseng ke la ska lo makai
0: o bona ntwe phela mona bo se ida go kwela lona mogotsi wa so gana le pega mogotsi wa ka go le ntwe phela mogotsi tjwela ka lo yena mo ga go kwela lona
1: a khona ha e khona o jikela monga yona wena o le mo tlhang strate mo mang a khona
0: wena hey 078585 dumela
2: ela boss lady leto e leto o sa bua taba ho re rona ka mafu ga penta le tsa ntse tse shapo jo ha monate mpa ha ba phila a re ba etsetse leto le nna ke kgahlane lona mehlina le mehlina o motho ha ba tla mo reketse 2kg ya bribe pack ya watlo motsoteletse ka bomo ga yala grandpa ba ga di day a hlokahala le nka di certificate GPI le lot claim ha le qeta mono ke mo le batla mahlala a go le ge ke gomo ho pentu di ye di thaile so that bratsa ha ha ditla di thole tla le ya heno lo ho empa o le petse ho ha watlo entse botle mofuwa pele a o bone ka magana go itseng o fumana motho o bophelo o hlaelwa ke mathata gobane o impressitse bagotsi go feta mme wa hae kapa ngwanabo kapa ntate wa hae a re ke re tlogeleng a ke re tlogeleng go bapala ka batho ba sa phela empa ga ba tlhokafetse be le yona mogo ba tla mphamisa maoto wena boss lady ya dikwaekwae ke dula ke bua motlhena ke re o enka kae energy ya gore o loloa o lo go kisa diaparo o kenya hili o kenya penthouse pelo e le botlhoko a batho ba tlwaeleng go acta re le setšhaba se setšho maneke
3: mone boss lady ke mefo kaofela le mamedi ba lekwa Mira, una mona. Se tuvo una mona. Y tiene que pedirte una mona. Hay que hacerlo a matar sin nada, mona. En una mona. Se pone a ver si te echa y te echa. Se sube 16 tangos.

0: tsamola tsa go tsoga fela re fela nna le bana motse re ke nka re ba ka mo tsoga ba e me hlano re fugaletse hora yana ne ya bo supa mogotsi wa ga dikele di mogotsi re ke re ba mo mogotsi wa ga le zo se lete 585951 mogotsi wa ga hey a bona tabena na ya di pitbull ena na mogotsi wa ga wana bo steady hey e phamisitse maikutlo a ba a ba bangata bana yana ya Africa bo wa mogotsi wa ga ke le ba lwana mogotsi wa ga ba ke ne ba re e khona tabena na ya di ntja mogotsi wa ga a e khona tabe ya diphoofolo yona boss lady a ikhona ke re letweba jenana mogotsi a letweba jenana mogotsi wa ka a ikhona a ikhona
1: e ya mosha yo
0: e
1: ya senya
0: ke ba le yona mogotsi wa ka ya le ntho yena e nngwenyana e na le yona mogotsi wa ka
1: yes
0: letweba
1: ke enye yo
0: ke hunter virus
1: oh hana hana
0: ikotsi ikotsi wena boss lady ikotsi ikotsi bona ba isale hey mabile hantle kana go tseng ke tlhokomeli mabile khwatso dumela ke ke motho
2: mme mme le pele boss lady ka mo ka studio ke ba mame le ka fela ba le kwa ba ratana mme le di mama ti ka fela mme mme mme o sa Hello, I'm doing more to the Tassat Seven at the Power Line. Can I get to pick you out late? A little slate. The body is open, the little lady, which is a little while. But I look at your protein. Keep the team and the filling is a sign. At the end of the day, I was looking at the pillow. Ana tabaloko ana kana kwa go sebetse ba gola disasa bana ba rena bana le mogone tshele ba bana ba sna bona mo ba khona ntwe bona ne ba ba khona go ba teng ba ba fa entertainment ba ba le bona ba re tsitse di tie ke tshumana te fela ba dile ba qoqa entertainment le a re tsi ba ntato wa ka o tshwere manala mari di new dress ke ba tsena di kwai kwai ba re ka di phaso tsentsha ke bona fela di entertainment se nang ke le lo ha ina ke le lo ha entertainment ya bo o a ha yona ha ke fela se batho ba batso ha re ke re beng hantle ka fela ke di nika pele di ntse le tsama pele lo tse fitlang break a e wa tsa batho ba tswile taolo hle le kuja sompe ke ntse sompe ke ntse ho ho ka nnete yaka lenyalo ba ka di etsa mare sentle le ba ka le ba ka topika le le monate tsatsi le monate mme ne re ka mset
0: thank you mme re ke le bile go le bona ba sele hebe me go ibile taba we hey ba itukisa gore mafu monana maga motho hlole ile o mogakela phofu hana sa phela mona mamedi wa ka o la hlole ya o mogakela ntho mona mogotsi wa ka la tlhole mo rekela eng kapa e mogotsi wa ka le mosama wa tsotsi o tsa mosama wa tsotsi bona boslady mosama wa tsotsi fela o la tlhole ya mo rekela mosama wa tsotsi maga a tla tlile a tlhokaetse mogotsi wa ka o satlaka ntho monana she's my mom she's my parents
1: le fule fetule celebration
0: a malogela ke re lokeng ngwana mogotsi wa ka ho thusa go fitla le godimong o gabile o ganya kgotso mogotsi wa ka maga ha o phela mogotsi wa ka le ba sa o bontshe legato leo ka bontsha motho legato tsana phela mogotsi wa ka
1: tsantsana
0: phela hei nna ke tsebe go tlhoka jesu fee
1: ngwana sa retha ka go okae e ka o ba o emetse go swaneng ebilane ba tseba go swaneng o tlotlo ba ga o 5-2 wa kloates
0: a fitla mane wa batla ba fitla ba batla dintho mona ko jwetse ba na le style sa go yane ba mosebetsi ba batla ba batla ntho ke ntho e def
1: ga
0: re tla lo tlima mamane mamela ka a ke re fetuweng ke re batho ba batle mogotsi wa ka ba etsa dintho tse nepaetseng ka nako e nepaetseng mamela dikgotso
3: morning DJ Leto le boss lady ka moo ke re happy friday di matsheloni abshin re leboga mmosa re leboga mahaua modimo tso sa kena bano robala ke tlwaelo empa o tsewa ke ka mahaua gawe ke ra batswa batho bamamedi ba le kwa e chaile ga reng bafeto ga reng ro phandang re pusheni ga reng ro phandang re pusheni tsipranu abtimren ke le mkangana asimphephethe asimasono awusilavika Cairo awusijulika mofrika nkgone mandlofu nkgone madiphoko ntate ke beke ga lona ke le tlhomphile bana ba dikolo transporto ke tseo a re ena re ene chaile ke re modimo ya ba lena a leetswelele pele a le boloke ditsileni le be le weekend ya monate tankoko ke makgatsi ka ramaphosa.

0: hana ba tle ba mathaka ba etsang and ha o qeta o patho after tears e tlo ba moo gone ya ga ra qeta ba tlo beha majwe o wena o sa tsebeng le wa tseba majwe ao a thusa eng motswadi o ne o sa mo etsetse a sa phela ba ba foga ba re fogelela ba qeta ba bantse ba etsa kare motho a na re nna meo ya ka ntate wa ka ne ke morata ba ga ba bone gore badimo ba teng ba ntse o phela je ba ba re ba louwe ba se louwe
1: madikontsane a buang ke gomadikotsane tlhe o sa le ngwena a batla mona ka lejo mana a tlo beyang popo o fenomoro tsa loto fa o nomoro tsa loto tsang ana wena bos lady ako yo thata konsene
2: leetobeto le kae ane o reteng bos lady le kae mme a reteng batsadi eto no le batho ba bapalang ka batsadi ba bona ba santsaneng ba phela no le batho ba bapalang ka batsadi ba bona santsaneng ba phela o kila bona hamme a tswa pensheleng hamme a nkgono a tswa pensheleng go nkuwa tšhelete ya gae ke ena patalang dimosaga and then be ba mo investa ka tšhelete e godimo ba kena bo dibankeng mane ba mo investa mosadi mo le e le ena a tsamayeng a lo sign bothata ke bona motlhang a tlhokagalang o tlo utlwa motho a re ke nna patileng mama ke nna patileng mmeaka ke mo patile antle ba mo etsetsa di-casket ba mo etsetsa metlholotlholo bothata boiwane leeto o ne ntse o sa morate santsaneng a phela o ne o bapala ka yena o ne o mosia le bana o ya godimo le tlase o lebetse go motho o kena o kentseng sekolo o lebetse go kena motho o a nantsa go salela le bana magakala tlhokala mone go etsiwa di-after tears go etsiwa metlholotlholo na ga ke na tabo go etsiwa after tears why o ne o sa motlhokomele santsaneng a phela le yeto and-e le ntho ene ya gore o thole gore lefu le a tlhaya batho ba tsamaya ba le go reka diphatlho tse turang kapa batho ba le go reka diphatlho ke ba aparela lefu le aparelwa ke batla go tseba gona gore lefu le aparelwa na bathong tlhokomelang batswadi ba bona lona ba santsane bana le bona o bona ga santse o na le motswadi mo tlhokomele mothoo bale motlatsi le motlhang a chepoileng motla bo ya mabitleng mane o fitlha o rasa thapele e re le ntswe le ka nkano le bitlha ga le sebetse thapele thapele e ka moga le bitlha ga e sebetse tlhokomelang batswadi ba lona santsane ba phela tlhe ke a kopa please ke ntate Mosia from Sonorobater ke a leboga
3: ke nna gape mmere leeto ga ona letsatsi le botlhoko jalo ka Mother's Day bophelong baka ga ona ntho botlhoko jalo ka go tlhoka mme wa bona ga e ne e le gore mme go kgona go go tšhentšiwe dintho bana ba bapala ka batswadi ba bona ga ba ba tlhokomele batho ba ba tlhokofala nka be ke tsosa mme waka a be teng gape obane ga ke na le mathata ke sa tsebe gore ke ya kae ke ne ke tsebe gore ga ke bua le mme waka le ga sa etse nix dikeletso tsa gae di yang fodisa di ntukisa bana ba bapala ka batswadi ga ba tsebe tlhoka mme o botlhoko jang ke utlwa botlhoko bo sa tswe madi ke utlwa botlhoko ga ke sheba bana ba bapalang ka batswadi ke dula ke le botlhoko seleeto letsatsi le ntlhekefetsenga ga matsatsi o tlhekela Mother's Day ga batho ba re happy Mother's Day ba ya batswading ba bona ba le bona batswadi ba ba isetsa di-presente ba nang le dikelelo ba gopolang batswadi ba bona gore ba le banyanya botlhoko bo ke butlwang ka Mother's Day ke bone bo go thang madi ba re happy Mother's Day go nna le mme ke batla gore happy Mother's Day bomme waka empa ke re happy Mother's Day le marobiseng a re o ba le ka kgotso le tota ba mme botlhoko a ko kgalemelentleng kgalemeleng dikgaitse di tsa lona dikgalemeleng bo ausi le boabote ke le kgalemeleng ba shebile menate ya lefatsena ga di se di batla ka mamatha dingakeng dingaka di no ba etsetsa nix bone le bona ntse ba kopa thuso modimo ke a leboga bana beso
4: leto wena le bos lady ga o thuse gore o tla boetsa jafter theso o matha o etsa empa o ne o sa tshwara motswadi wa gantle di etse after tears o kenye dintshi go be monate o qoqopele jalo maare le tlatla letsatsi e tla re ga o letse o tla mogopola mme ya gao o tla dula o matha lebitleng thapele ka nkano lebitle ga e sebetse mo tlhomphe a sa phele ke ntombitšhone ka zongtheo.

0: ke meseli ka mona ka ai leto ai leto le thongela le bua ka bomme man e le ngutsa bhloko man e le ngutsa bhloko man eish e ka re ka batso sa bomme ba rona yo melizi wa ntongela bua ka mme wa hao na wa kana ke mo palamisi sfufana u skimisa Cape Town a na la mana nga dula teng na wa ka mme ka a ru a dutse o tlo beke ka ofela mme kwa ka ba ta le batho ba ba ka ba ka ba utlwana ba tla paka paka ne ke rata mme ka katse le makatsa bo ha ba ba pale ka bona bo mme e tla go le tsena mothla ba shebile totoma a ya o tsibiana hantsi tsena tsena a tsholo melise ya re mamela thapela ka ntano re bitla e sebetse ha e sebe ba tloleng ba ba le ba phumole man ei a a e ya leto ho jwa longana mme ho jwa ha re ba rateng bo mme ba rona ke ya ba jwetsa batho ba bang kere hee o sana le mme ke re mohlokomele se ka re mohlang a ileng tlo bohloko hore ditse o feta batho kaofela ha o nahana ne
1: yeto joo wa sa ke ba metse mme o a qetang ho tswa hona jwale wa ngwana ha re ngwana ha ya reng o sebokeng o la mo kopa mrekele dijo leto to kuvete bo makoti ba kajiko basadi ba bana ba borona ba jwalo le ha ba se kaofela ba le jwalo ma ke batla o tlo jwetsa boholo ba bona ba jwalo bana ba borona basadi ba banyalang hona tje e le control ha bohlokohloko ha bohloko le ha ebe hem ngwana ntho e motlwise bohloko o jwetse mosadi o maybe o nahanne ore ha mo jwetsa e teng ntho e betere a tla ka a etsa o thola ga ona ntho a etsang bana ba borona boetse leto ke sono ke sono ba laelwa ha e sa le bontate ka gara matlo ke basadi ba fetoile dipopo ba jwetswa-jwetswa fela ko jwetse ebile e wese aka mme wa wa ka go batla eng ke sono leeto bana bomme ba bana ba bashimane joo ke sono ba tlo bamaka ke sono leeto ke sono banana ba nna ke tsebe kapa ko ba banyetswe ka meriana nako ga ke tsebe because a ko dutse ka ga o dutse le ngwana motho o mo rata o dutse le ena le na le bana mao bo sa rate mme wa gae ha jwa o bo sa rate mme wa ha jwa le ga e bonala letso la diphoso motho wa mo tshwarela leeto le ga ebe mme oe o la ka ba le diphoso mosadi o gana fitlha maro wa mo tshwarela ga o tlo dula o tshwere ntho eno dilemo bophelo ba gao kao fela bana ba borona ke sono leeto jo a wa bona moriana a shame ayo win nna ke ka bua ka wa heso ngwana o ke so ke so wa yo
2: mamelo wa ka nako ke yona hore ya borobedi mme ke tlo kenya yena o simpho ka tsona ditaba tse monatse tsa lelemela Sesotho.

0: Aha ke lebohe mmifo. Di hloho tsa ditaba horeng ya borobedi. Qeto mo bapiling eo ya boraro ya beili ya rakgwebo Raed Khupiro e lebelletswe. Ditaba tsa hora borobedi o di balwa ke Mpho Mokoena mo Mamedi Tumela. Raed Khupiro e ho thweng ke rakgwebo wa cocaine o reretswe ho kgutlela lekgotleng la dibaka la Kapa kajeno moo ho lebelletsweng qeto mabapi le kopo ya hae ya boraro ya beili pele ho nyewe e tumeng. Khupiro eo e kileng ya ba mookamedi wa Standard Bank o ile a emiswa mosebetsing wa hae ka morao ho tshwarwa kgweding ya Phupjane selemong se fetileng. Mapolesa a tshwere Khupiro ka dimilione tse 15 tsa cocaine tsa boleng ba dimilione tse 18 hammoho le sethunya sa AK-103 le dithunya tse ding tse mmalwa. Qeto ya beili ya rakgwebo wa Kapa e haufi le nyewe e kgolo ya rakgwebo ya dithethefatsi. Motšhotšhisi wa mmuso Greg Volmarans o kile a hlalosa Khupiro le moqosi wa mmoho le ena Christopher Karelse e le baamohedi ba pele ba dithethefatsi tse kentsweng ka sekgukgu Kapa. Kopo ya beili ya Karelse le boipiletso bo latelang ka bobedi di ile tsa hanelwa selemong se fetileng. Tikong ena ya boraro mmueli wa molao wa Khupiro Andre Johnston o pheakganya hore ho na le dintlha tse ntjha tse ka pela lekgotla tse fumanehang mangolong a tumello a mosadi wa Khupiro le moenae. Kahlolo mabapi le kopo ya beili e lebeletswe kajeno ha nyewe ya Khupiro le Karelse e reretswe ho tswela pele ha morao kgweding ya Motsheanong. O sa le jwalo komishini ya dipatlisiso mabapi le dinyewe tsa komishini ya nnete le poelano e leng TRC e tla tswela pele ho fihlela kgweding ya Tshitwe ka morao hore moporesidente Cyril Ramaphosa a fane ka katoloso e nngwe hape. Komishini e ile ya ikopanya le moporesidente ka kopo ka ha morao ho tieho e bakilweng ke dikopo tse mmalwa. Komishini ya dinyewe tsa TRC e ntse e batlisisa mabaka a etsang hore baetsi ba ditlolo tsa molao ba sa kang ba fuwa tshwarelo ke TRC ba se ke ba qoswa. Phuputso ya dinyewe tsa TRC e thehilwe kgweding ya Motsheanong selemong se fetileng mme e fuwe dikgwedi tse 6 ho fana ka tlaleho ho Moporesidente Ramaphosa empa selemo ha morao komishini ha e so phethe mosebetsi wa yona. Komishini e tobane le kgatello le tshebedisano mmoho e fokolang e sita le ho tswa ho ditheo tsa mmuso moo tse ding di hanang ho fana ka ditokomane le dipolelo tse hlokahalang. Komishini e boetse e bile le dikopo tsa ho hana ho sebetsa kgahlanong le moetapele ya ka sehloohong wa bopaki. Baetapele ba mehleng ba ile ba eketsa boiteko ba bona ba ho tlosa moahlodi Sisigampepe lekgotleng le phahameng leo le lona le ileng la qhelelwa ka thoko. Mmueli wa Moporesidente Vincent Magwenya o itse Moporesidente Ramaphosa o nahanne ka kopo ya komishini. Moporesidente Ramaphosa o file komishini ho fihlela la 18 kgweding ya Tshitwe selemong sena o fana ka tlaleho ya yona ya ho qetela. Ditaba di sa le mothating, Moporesidente Ramaphosa a ka be a lelekile sisito lashe kabineteng ya hae empa mekga e meng ya kganyetso e ntse e mo tshepa. Mokga wa Action SA o itse o tlameha ho lefa tjhelete e fumanweng ke basebetsi ba sa kgethwang ka molao ofising ya hae. Ha mokga wa Freedom Front Plus o itse setjhaba se tshwanelwa ke ho tseba mabaka a entseng hore Tolashe a lelekwe mosebetsing. Tolashe o ne a tobane le diqoso tsa dikgwedi tse ngata tse amanang le dikopano lefapheng leo. Moporesidente Ramaphosa o boleletse seboka sa naha hore ha a kolote setjhaba tlhaloso hore na ke hobaneng a ile a qetella a entse qeto ya ho leleka Tolashe. Ha re lekola ditaba tse ka sehloohong horeng ena ya borobedi, qeto mabapi le nyewe ya boraro ya beili ya rakgwebo Raed Khupiro e lebelletswe. Ditaba tsa hora borobedi di fella mona, mamela ditaba tse latelang horeng ya borobong.
1: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.

0: tlatla. Ke nna Nonosi Morati.
1: Good morning, o se tshwaneng ke o se tshwana. Ke re happy Friday. Ah, ke utlwa today hore voice ya hao e buile. Jwale ka re sekile ho nna sefuba sa hao hle. Mare ke tla se phekola o se tshwana ntse ko mametse. Ke o ska tso, ska di baizo.
2: Tsebiso e potlakileng ke hore sepolesa sa Sebokeng se rata ho etsa tsebiso ho batswadi hore batswadi ba nang le bana ba dikolo tsa ka kwano ka Sebokeng tsa high school kaofela ba kopa hore ba ye dikolong ba lo lata bana ba bona hobane nakong ya hona jwale bana bana ba bonahala ba tshwere diphanga, ba bonahala ba tshwere dibetsa tse kotsi moo teng ba ipelaetsang ka taba ya ho sebediswa ha thupa dikolong. Jwale ba ipelaetsa mono, ba batla ho ya mane kantorong ya setereke sa thuto ba lo lla ka ditaba tse tshwanang le tsona tselo. E fela se kgathatsang sepolesa ka ho fetisisa ke dibetsa tsena tse bana ba di tshwereng, mme sepolesa se batla ho sebetsa ka mokgwa le tsela seo se tshwanetseng ho ka sebetsa ka teng, ka ho qhalanya bana bana, ka ho sebedisa bo dikulo tsa dirabara jwalo jwalo. Jwale kopo ko hore batswadi bohle ba bana ba dikolo tsa Sebokeng ba etse bonnete ba hore hona jwale tjena ba late bana ba bona ba ba ise malapeng ka mokgwa le tsela efeng e ka kgonahalang. Jwale kopo ke eno he, setjhaba batswadi ha re phalleleng ka ona ka mono, re bone re ka bena re thusetsa ka mokgwa le tsela e jwang ho etsa bonnete ba hore bana ba rona ba bolokehile. Ya mosebetsing letsetsa ngwana hao, hae hae, romella moahisane ya teng lapeng a late ngwana, ngwana hae hae a tsebe ho ka bolokeha. Kgotso.
3: Mametse a ke le boe melaetsa yohle e keneng. O kene melaetsa ka mona o re Madume ke mametse ke le Zamdela Herikwala ke nna Pitso. Ke le boa but Pitso ka moka Zamdela sa Solveig dit amating ka siama kasi. O kene molaetsa o re fela. Ere ko bapale ne se ko fitile mamedi ka mpola ya tsana o nketsa jwang jalo o nketsa jwang se ke bona fela ha a ngotsore mme wa ka kipuleng re kutlwe
4: tswana setswana ho jwang tletse
3: mora tuwa
4: ha ta fela o leboa tletse mme wa ka o dula a mametse di coffee bean every day jo setswana hona le difference shem o yentse mophelo ba mme wa ka yo setswana mme wa ka o dula a re galmela a re jotsa hore Coffee Bean today it's a eng. Bona le mantso a ratang wa khutha e le most of the time are. Setshwana o itse ha ba ne batla motho a o kope tshwarelo. Wena o tlamile o itshwarele pele. O tsebe hore o kwale le mathi. Ha hona motho a tlotla a tlo kopa tshware yo setshwana. Ke plan kgodumo ka moka Facebook. Skadu. Ke a leboha setshwana.
3: Mahatu wa ka ke a leboha haholo hle ke a leboha. Mosebetsi o moholo o etsiwang ke lenaneo lena la Remedy. Ke a leboha. Ka nnetenete ke pheko. A re mme wa ka o betere. A re ke bona phetong ka baka la di-coffee bean. Ha re tsweleng pele re itshwareng ka di-coffee bean. O na le maphelo ao re a lokollang. O na le maphelo ao re a lokisang. E re kutlwe.
5: Hi, Setswana sa radio. Happy Friday. Ke na le wena ke ba holang ba hole. Ipi ture. O se di tamkelele danko.
3: Danko.
6: Setswana sa radio. Happy Freaky Friday. Ke tlo mamela until the end of the show. Ke Pulane Books ka Everton Watford. Ke re ba holang ba hole bohle. Tate Modimo a lo ba ekeletsa dithuto tsa ho phela. Hip hip hooray!
7: He, Mandlunkulu.
3: Moratu.
7: What are you doing? Na ke ba bone, ke ba bona bana ba. What are ba tloa kae? O zone 7 e kwana ke bana ba feta strateng thaka se ke bona ka di uniform a ke tlhola ke ba bona.
3: Eh.
7: Hante ba re ba batla. He, bathong. Mushimano halulata ngwana high school jola haketse ba mulata o tlo fetsa le kae ho bane ba tlo muthiba yo ha ntse na se bona a sen tutu ya mana ba gona o kreste ha o muti bo ba se se hlaka kupa amen
3: ke le bo a holo nkhono lezi o ke nemla itsa hore sesiwe nako yela

0: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
1: A ke lebohe dihlooho tsa ditaba horeng ya 12. Setsi se setjha sa ditekesi sa toropo ya Ferry Enageng se tlisa tshepo bakeng sa tsosoloso ya moruo. Ditaba tsa hora 12 o di balwa ke Mpho Mokoena mo mamedi tumela. Ho qalwa ha setsi sa ditekesi sa Ferry Enageng Intermodal se teletsweng pele ke MEC wa ditsela le dipalangwang wa Gauteng ke di bone di a letlabela. O susumeditse bohle ho nahana ka mathata ao setjhaba, borakgwebo le indasteri ya ditekesi ba tobaneng le ona dilemong tse 10 tse fetileng ha ba ntse ba emetse hore projeke e qetelle e beha ditholwana. Ketsahalo ena e etsahetse ka la 14 kgweding ya Motsheanong. Ha bua nakong ya ho qalwa Midday Mali, modulasetulo wa Santaco seterekeng sa Sedibeng, o totobaditse tshusumetso MP eo tieho ya projeke e bakileng, a bolela hore indasteri le dikgwebo tsa Ferry Enageng di bile le mathata a maholo a moruo ka lebaka leo. Mali o lebohile setjhaba le basebetsi ka mamello ya bona ha ba ntse ba emetse ho phethwa ha projeke. O sa le jwalo mokga wa African National Congress ho la Sedibeng o emetse tlaleho e feletseng ho fumana hore na sepheo sa kopano ya boraditaba e sa dumellwang e tshwerweng ke makhanselara a mmalwa a masepala wa lehae wa Emfuleni. Seboka sa boraditaba se etsahetse ka laboraro sebakeng sa Everton Lifestyle. O tlalewa hore mokhanselara a sebedisitseng puisano ho bitsa semmuso phatlalatso ya lefapha le ikgethileng la dipatlisiso ka hare ho masepala wa Emfuleni. Mohato o tla dumella mmuso ho batlisisa diqoso tse tibileng tsa bobodu le tsamaiso e mpe. Kgato ena e qadilwe ke ramotse wa masepala wa Emfuleni Sipho Gadebe pejana selemong sena. Ha ba bua le boraditaba ba lehae, makhanselara a boletse hore qeto ya bona ya ho tshehetsa kopo ya ramotse ya hore ho etswe dipatlisiso ha seketso ya borabele empa ke sello se matla sa ho kenella. Pele ho ketsahalo ena, ofisi ya mongodi wa dibaka tsa mokga wa African National Congress Jason Mkhwane ile ya lokolla polelo e reng ha e so tsebiswe ka molao kapa ho buisana le boraditaba. Polelo e boetse e hateletse hore ditaba tsa puso le maemo a mokga di keke tsa fetisetswa ka ntle ho ditshebetso tse amohetsweng tsa mokga, mme e tiisitse hore taba ena e tla rarollwa ka makgetlo a loketseng. Ka morao fana ka lesedi, Mkhwane o boletse hore mokgatlo o ntse o emetse tlaleho e feletseng ho fumana sepheo sa nnete sa ketsahalo ena. Ditaba di sa le mothati moetapele wa lekgotla la naha la makgowa le setho sa palamente Fadiel Adams o kgutletse lekgotleng la dinyewe mabapi le beili e tla tswela pele hoseng hona lekgotleng la maseterata la Pine Town. Adams o tobane le diqoso tse 5 tsa ho hlola diqeto tsa toka le bolotsana bo amanang le dinyewe tse ntseng di tswela pele tse fuputswang ke sehlopha sa mosebetsi sa dipolao tsa dipolotiki. Adams o kgutletse boemakepeng ho ya lwanela tokoloho ya hae. Ka laboraro, mmuso o ile wa hanyetsa kopo ya hae ya beili ka matla, wa re o lekile ho qoba mapolesa ha lengolo la tumello ya ho motshwara le ntshwa. Mmuso o boetse o pheakganya hore hana aterese e tshepahalang, mme o ka etsahala hore a sitise dipaki tsa mmuso ka mora hore a leke ho susumetsa lepolesa la di-Hawks le leng la mo thusa ho etela mmolai wa maqaga sebusisong Ncengwa tjhankaneng ya Westfield. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya 12. Setsi se setjha sa ditekesi sa toropo ya Ferry Enageng se tlisa tshepo bakeng sa tsosoloso ya moruo. Ditaba tsa hora 12 di fella mona. Mamela ditaba tse latelang horeng ya pele.
2: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
3: Mametse brother, behind the mic.
4: Apostle Malati.

0: etsa fill up the table down the empty circle. O bo sonso tsetsa fill up the table down the empty sintwana. O jo tsa ha na le ditiri. Bana bana bana tse ba ditiri na ga be ke bantse gore hai mana. He mana he he he ba o tsisa. Ai ke sa bona majita. Ai ke bona ba go tsiba. Ai ke bona majita. He bana. Ai ke sa tsana ke bona ba mo gela. Ke bona ba mo gela. Ba mo gela ba o tsiba ga be ka o le moputso. Ba mo gela ba o tsiba fela ha go di fe. Ha be ke e fedile fela ba no gola ka beke. He? Ba mo ga hai majimo se a o tsiba fela. Ha be ke e fela. Hobana ba tseba ho wena o tlo ithatisa bona ka tshelete ba yo user mogotsi ya ka eh ya ke ba mangata ka ba tseba ka ba bone ba mangata e ga o qeta le ho gola o lebetse lo lebala ho tlamile ha ona ng o ko o fitle da so ka data ha o fitla ra data ha o fitla ntlo mana ne ha o fitla fela fitla fela ga di mamzo ha ba no dula heno ga di mamzo bona he ke ntshitse bokana ke ya kalmajita and then mona o tla bona kapa ga o sa batle jalo o jetse go balela tšhelete ya gago e tsa bannete fela gore ga o tšhaya o etsa tšhelete itseng o neletsa dimamso a bona go ka nnete o reka grocera jwang o kwala jwang mabaka wa thola ga e baneng he o dula le di-girlfrante e tsa ntho tse jwang ga e baneng yo a bona singele o itšhebile kwala mabaka wa important pele ga o katla mono bo o tlo bona majimbo sobana ga o katla mono no mabaka a important a tlo sala ntsa gamisitse jalo fela wena o yetse di-fill up the table down the empties yo nona a saa nnete santsane ka nnete le tla tswa di-iceng ha se trase ke o jetsa taba se ka ithatisa batho motho tsa o rata o rate ga na tlo gapa o ratile ba teng ba teng potse ke tla o jetsa ba teng ga re ba utlwe ka kwano 0785859531 ba tsheni bone tshebeletsong ya mamorato a ka kwano ga re ba utlwe maje a re ba utlwe maje
1: fela dumela mamogosi dumela ausi wa ka motlokwa alala halala friday e bonnate ka jeno lena ke kopela ngwana wa ngwana heso setlolo sa ngwana e tswa tlatlamang tshenolo mabe kwa tla ao ga go lentšhanyana ena ga go lentšhanyana ena ke gape happy birthday ho my daughter in law makoti wa ka ngwana wa ka ya seng a sie lefatshe leng le ka kwane ke re may a soul rest in peace happy heavenly birthday ho yena le botlhe ba gola mama tr epipure
0: Hurraya, hurraya, hurraya, hawa hule, hawa hule, hawa hule, hawa hule batho, tsatsi na kajeno.

0: 가뭄 아이가나 소화가야 에이 오늘 즐겨 보는 가 제품 얘기 들을 걸 거야 에이 아이 맞죠 아야야야 막이라 잡아 지마 죽 헤이 에 맞죠 아 잡아 막이야 굿 뭐 행하러
1: Hello DJ Bayo, hello DJ Bayo. Happy Friday, happy Friday. Luena DJ Bayo, kina luena. Kamona kaga maphosa ka section e ke mo msebetsi gatebe tlo ba lona until the last hour DJ Bayo.
0: Hey Teraso. Kamona kamona kaga maphosa tumela nhle. Rest the bang. Kamona kaga silver pop. Kamona kaga suit. Hey guys, I'm a black. Hey ba tshoge ke le tokteli. Hey. Yeah, by a disability, Java. Yeah, I get it. I bet I come on a cassette bomb. But you, I'm going to go to the house. Nna so go la electricity e yona be ke ntsena tsela ka mona ka tshepong a face 2 hai batho hai hai hai hai le mona tsama mahatsela jwalo dije a ke batho bo maka yena o bona yena na ke bone handle ka mahlwa ga a ka joetso go e mona ba ene ke a tseba ke mona le motho a ntsentse a a yena po ja ka kama senke batho mo dimo Ay man. Le botsa ba itima na. A bona ke mo jwetsa o tsia teng ke jwetse ke go tsia ka mana. Ha ntwe tshe ra ga ye mona bona ka tlung. A tsebo o la nyamisa mana keng. A tsebo keng are ka tlung o tsamala ka di feste papa. Arai ka bona ha o itsukudi si DJ ba yo. A ke next ba fana.

Pedro. Ha le tsene batho ba ngata ane ba gatse bana ona mo ke shebileng a tsa bua teng ngwana go DJ Boy tsa ga batho ba ngata bana hana a ke ntse ka AI. AI yona ke ntse mo ring tsena tsa di kwae. Ke mo ye edile ntse ngo tswa mo a ke voice ya. Afa. Nga fa. Ba me sotse mo shwedi ana le mesimi na hle. Ya hore nyabuka bana mo go tsa ga hle hore nyana bo robedi. A pina na ya. Yang afa hore etla a tsiba hanka wa emamela hantle ke pinene ya shwi nomtekane ya itadile mo o la na bua lena a refera ke la ka nna ka etse o la itse o ntse agreement ora a yetse ha ga tawe etse a msendela yona e tsamo a shwi nomtekane ho tlo mona mkhotsa ka hle a dumela ora ga nna tsola ya ya tsola pila a re bona yo mona talent Africa a tsiba ke na lo bona talent ingata Africa bo ga DJ talent ingata Pine na na ngafa Ezo pine na ya ashwini mteka Mwakwa nga watulo ya memedisi sa handle Mwakwa na ukwa ndia se AI Ale DJ ke rekodile Na batuwa ngata nipana hana fela kwa agency Eta batene za di AI Akredo Ale V Daniela Ale next DJ Ale ay Mwakwa nga kwa fela E jongolo ngwe ke ketse di sagare fela ka ntlo o khwaya. Ke bona album ya ha yona le bo njalo njalo. Ke na go ke yona intro. Re ba pinene ya all the girl. Re ne ngwe hape hape e ntlo tsonga ne tsena ya sedila. Ai pinene ba fetso ai. Ale tla u kapa. Ba ke tsetla letle u ka. Kwa mesoro ka tsena ga sheko 0781951 9531 le ga di batho ba tla ga mona ka Moses Mabhi.

jaanong go na le ebile nngwe e la nna ya trenda maoban ya mokganni a tsamaisang bana tse ke malae bona ai o shapa ngwana ga botlhoko batho ba e batswadi batho ba gannaneng a ke ngwana magagane bana ba na lwetsa bostutu a ka transport bo malome ai man ngwanane o monyane e dilemo ga o mosheba ngwana mokgotsa ntse ke shebile video ya teng gana tjenana ai ai je se lete walang ho hang a driver bathong ae yena na ko reta a bana ba moso ngwana mokgotsa ka tle bona a bana ba department of education batho ngwana mongwe ba e tlhokomedisantla ai batho e ke shebile nje ngwana mona o monyane e dilemo sa tsana ke na primary de o ya moshapang ka teng ai le bana ba nalo ba se utlwa gagane ga lemela ngwana se ka motswadi driver jale ngwana bona ngwane mongwe a botlhale a nkantsha founu a mo shute a isa di-social media enta se ke re social media ngwana mme hei a re ntho e botlhoko se ka social media social media a ke ntho e ntse man e thata e le mogo o re ntate o nana bathong a

0: This is Bare
1: Vuvua ni na musi, my DJ. Ne ndo vuwa zovuti. Ndo takala nga manda. Ah. Kuri sivenda ne sinevu romantic inside. Ah. But to the woody. Kalazianga.

Okay, right. Ngijilo kangathi ke namanje siyawa siyaphitha ukungena lapha eSocial Bag athi DJ Fox May Fox sibambe lapho DJ Focus athi nginawe boy kanti ke olapha eZamdela. Alright, manje ke ezidla zigoduka manje. Siyadlala lento, siyadlala lento. Aus. Asiyahambe.